na pawarinki wawitei. Yachaywasiman rinki. Ñawidita qillqayta sumaq yachanayki tiyan. Pushkitan pushkan, pushkananitay, pushkitan pushkan.